0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, you na miya. Kabaka ko. Kisama ko ako. Kisama mek ko ako. Kisula.